kala alhamdulillah ya rabbil alamin mubarru bin nanka khaybu watan nagam bin turmatigi radio ra radio nagam kili sole fm mumagrogi lambangi bi kore de kisinge ini kerema lambangi birira ara rang centre commercial la bangi sahandi mugbe ikele fe kapuru birira e bank bilibili nagam bi kobri ramin ma denna nak to kobri yangli fala maki ha ha ye me de kiraiki idangi bilibili nagam bi kobri ramin ma denna nak to kobri yangli fala maki ha ha ye me de kiraiki idangi bana bangi nan na hirifanyima rashuran

0: nere bin turmati mura muru khebu maru khebu tum maru khebu tina kora ngabirane bata kremunu nangi na kam fi mama ngabiraki hay ge sege yamman faqi ji wayen kirina na yida mata bela khebu lala atan ko ni to matung abara eto moro no volo ya kete to ma yete to kora tangi na di bare mo mana ginan de khiri ti beto rafa lambe ha laibuno inda na kia na get mvana na kinade di na kam fanyira na fam fan su kunye ke mo ana ginan to fito mo ana ginan to fi paske nta mbarka to enan na mo fandi ngurtami mo ru ka fanyira fiu alla madifi ginayo ma alo laibuno kono ha gibe na kan niki gi ati do mana alko man continue ma ba tanke ngira ba ma fanna fulisto ma kai bala de men kondo mara bala to ke hadifu eh babila ibe finiri ya gira wallahi ala fu mamma kolum tum wotan bulukara fena gambrak bulukara siyagi dingira ine afa ga arrive pe nana nana ni ma kyalu sanne yigli ni credit fena mulanga ira wallahi nadi di balito transport fi mulanga ira mara so ibin kay bu barse ma mugarab luma de to dangi gambi do bore ya sanya kirina rasumen kunya wonga na suna ki tulabo nda birak na kuro nda ga birai ah abinde ko fende nan na gam fure na gam birna fata birna birna ma ga ne kuro nga e iguite de iguite ba itam kobri to mo to kuibara mini madam fofana jina nyicha kobri kobo inara ala ala bi ma gor man ya gabar man na so yi da jibil kay talaqi e batar mi sima awanku nko ni se arabli
1: emma
0: ay tanan na kulum ba fara fe ntam dey mama ba ntam mutagamma ifa mutagamma ba fara fe mi mama
1: e barka barka
0: e mi fala guru ali guru ka fala yama be nga madi barka idu wa wura bambe ba ni guru da gisho to kuna yan yan na me ga kolobo mba dan gimana to kai bala da nan kondo ay me tulmanu nanna ko kala si ayma sanji bira wura na be ne ni kunu na abida kunu anna bida ah ka kumren kudu fla belate mata sila akuda musuko akuda musumengira ta kunya lama kine babo babo mfabira nyame kai kuda bida wangu da musubira kaifu ka fanyana ka foko sangi bida saya nyako zini ntala telefono no makede kunta barala nina bara tenem basi ndi bara ai makan kuda manu ai do fanana me menu ba kilike wiya lon ka foko alala anyere division kala ananyo na ka webeka ai kono ka fanyana ka foko sangi bida ura na naya ah naya ne den men ni ndi alele na nesoro na men ni misali ndo mire na kala nadi na la tun kam man ni ka na fala nyang ko ndi musu ko ma ikan ndi ma ba wule ah wule fefe
1: la du no
0: wule me mi se ye kabala pour rien
1: di mangon ka
0: ele mang sa ta ki ma ye dike
1: kon ni ka
0: ele kan ye dike
1: na pa don ni ka
0: ele kan ye dike
1: la du no tu palma
0: na palima
1: mana elu konche batonto ariman polo
0: ah bomo yomuna ina ngani ariman honyi amunyahu ine feje na ivanga sikada maso honyi
1: kup kup
0: ah nana ndi amuga musa wakasi ina ni ariman honyi mati mvanyi kani mada maso honyi
1: ina mangani me kup kup
0: ah tana mnaki
1: Kange kawal to radio sole FM mango mahlo po kaklika kaka ko maji 93.5 ba wakati 3w.solefmguinea.net ba ko pul mahlo po kaklika kuna halka ko manye kitare pul bati ya ngol wo halati wo mane ko balma aba kol hu toba mahlo bo dulaya ahe ah kamu kaka ga play dula ka ke kalala don gurbati ko pali hu toba yi aga kwa yal kupulu kwa pai ah ko pal ngono emission la la la tre kapo mane ko gbalma ko hu to donc gurbati tala no ba emission e ko kapa ka gela en direct tala nga me aha gur ha ye pul bakia e mardi ngwe mercredi ki gurati emission pul gati ku gei droit ba ko pa ka dere kapo ka pal damaji kla emission ye ko ka genye e ya ko pa ka ge talan nya laiduno ale Mohamed Soumaré pour que le combat que va studio tala hopele que les pokete ko émission ka

0: barkal
1: labo kanye
0: an labo afia
1: aha
0: amin da ranya afia afia afia afia eh
1: hey commune de dixie eh lai suma eh lai duno
0: itoy ki na firi ni laita na firi ni laita
1: lai suma re ni ga bugi
0: ni na firi ki nge ma na amma fala mbaba la kanja na fala mbaba ni nge na nge lai suma re laita tanga ga firi nge suwi tan tan tan ga di fala mbara fala mfatara mfatara
1: ina ka ngurungo
0: na ni guri mu kekere ba ma na
1: ko bina na bile mi
0: ma ayo mba gira gulimba
1: ntana rabile
0: rabile
1: ye hey ki ke solomanani adia eh lai duno
0: yo
1: ku goro ko manye aka hie demundula aka kenaga
0: modana
1: ye ya mu mane nu elomu
0: modana
1: ye pal enu makonwe parabaji hunu apa parabaji hunu apa mane abita emhege eto esiyil akama barbo anu tete awoma kuma abita ekoloto ya menta tere proba de bonwa de afia koloti de bene de barato afia we imeble kati etage lolo ya bo we pupala me ntaga de ha daga kalani laptan donc jurbati ya ba kanu ade ka ke makanga egol kolai mane ka hegna kanye egol kolai mane ka hegna kamal malba etage ti de kadoi kawa kalma ye etage wa pala pala pala pala pala yangi me mane abita iduruka e etage aka patona du golon pa pala pala pala yakana maone de etage tona lai duno wonna kulo abar raba de mundula nya mo bo kha nya mo keke keren abar raba yire ana kina ga mri da ga iso bangri de na ga ini magaga to na bangri na birafe mri ma ntan sekere na ngona ga afala fe de na ga nere na na bangri kongole kwine re na na setima a zone mi sara ni e rakidina e mi sema na immeuble tonu tima e ma fala nebe a di wona ma giti be parce que bangri kongole na malanga
0: botra ba botra ba afin di zone raba afin di zone raba ministre bangri ministre bangri il a service détaché il m'a wali la bafi quand il a wali la bafi dans la ministre là il m'a wali la bafi non dit nana nana ko ke bangi bla fe ba fi ni modi là il a mais ala na wona tanga ki kai bangi ngon ya ma na kati na kon na baba ki fe ko ko na krimi se dangi manu ke bangi tiena ngi ki Mere fara kuim rim fara kuim ribangiti bangina ga yulong ayetera ya tiba ima tiba wallahi ala foma in diza mu kenza ndu prison na lang na c'est des vrais criminels sima mo alima wiyana han sama na alima sima sima mo na na na na han tonga ba vo na dogama jibiri ngina afuli khafi
1: bo
0: tete mrise na ga makursa la recherche na number fini wanda wali sonyira ingénieur fanyina la guinée koni khay muna na ingénieur fanyema topographe fanyena be e khay muna nema ingénieur djiglidi mri plan na ba manaki architecte fanyena wengi e khay muna nema etangai na narama makobiri na ngira nilige mris nilige masonni wado abura maître mason na nyantinima ingénieur la Zunali, nana falatu abiro ngmetu wona sikai chafa maneku abe awon to bore ti bor biasa jina na bahi botra banara giman to bahi mu ala makani ma gara ba sami manga fala logo te fa bu di bar ba parce que service de concentré mi ga woli bama science bara ma sentu bangina antiri sura sura na gara kala ga to etage 4 etage 10 science bara ma sentu na kulum mane mena control munana et puis nous sommes et nous sommes moi mon population et nous et tant qu'à ta gêne sans nous manga sans n'y rafa et tant qu'à mon débarra kata et m'y n'y fait j'y j'aime l'on de l'air alors qu'on est rame n'y t'en attend mon âme n'est d'orbouru ya awa inara qu'on aura manga sans n'y mouti à tisdé wali mouraba wali zakba kima amun ou malandi Wali na na akima. Mama rin mo ya na ifa nyema. Asa na nyema. kamari dumbu ya gudro mbaraka pabari tamfini milishira disate million ya kwani pa inise sese mwumanke hitama ture salamira makiti yebe salamira makiti na minisona ya kima mwesa kuyele asa sarefari asa wotofany fari asa idunia sebi nsama nyeka disposition akote na kansu huira nyeka nyona kutira pe mise bega yu mabogi kui mise nyeki nyeka mge ina naton ayo mara de bangito bilaki kona nabila akanyi nato alane bangiti bilinga example tungwama anakondane anawoni na uikuidi agara minine abara kondane gira sabila mire bangiti fi ikaki listo mone wamisiki mito mima mise maiki mire ito yike magi iki kafere mibe kuriti bale ayo mara imu enterniki na atisari ya kui ati nyombri kui bangila bangila akati kiana ke kanamura ba wengine fena bia haa mange mange kire mwama hida nyezile bangi eta ministry banki wallahi anafumo eka disposition tungu eka service de concentre mika wali la bafi imara bafi ku imara bafi tu imara bafi tina efatakedi ya ila mini de e kadiye somre yi la autorisation somre yi ayayo mufeng fana fafa subana lai anketi haraba wunta anketi yo anketi anketi yo anketi adama ni barbana ki botere bara bana fuli utangira utangwa kuri hon he wala ne unaha glifengu unna no ngaga glifi administration ngaga disposition tungu mina sini bangi ga disposition tungu kama re wiya mane na ngiki ye barbu rako nda nyongo mato na parti de na tora bahnu
1: aha
0: mission na minima yale lagira yale noy ka bangi da kati inspecteur inu ingénieur inu zog mettre nous après la langue khafa abina inspecter na un kala ga continue a continue kala ga rabira rabira allo on a izunu inondable fe na ngi dans le obsolier bi a tori e bi a tori me re banditi kan vous faire e tori en arami ni wonye a disposition tongoma disposition yo mutongoma disposition yo mutongoma yaban faton ye tu me na mar ni seria gambipe e wa vende be wa fe yaman ambe wafe ya manambe wafe kia tori unatori untende ki disposition
1: la idu no na banki bira gdena khe nka mende na kanara na waira meghi anaka eto ato ji ure na minife nara anu mise mise
0: iyo
1: e naka fela kamedi be na naka ade atan gimu sendema e fan afana ka kel kerena asga ya chef de secteur ba ka chef de quartier na ka sanatu na to khambi a ne fafa para ke fa wen khamebe na ka na tv
0: na tv
1: a na fafala na ka ade a fafe e fafe ya nande ka na ka fa wurera e na ka ndema kolmote
0: la ilaha illallah
1: a me dena ka na fala ana kaya na banki ena shanti ra tirne 6 mois kike seni habita ra tirne ana ki habita fane habita na gade e garati donc kike seni dangi khambi e mona ka to ena tan wali mona
0: ba ni adi habita na ma suivi ma
1: gol gogo akri
0: ah wallahi ala ya fam re ma na re ban la kui eh nda gi khame e saganara formakere na kambiratwe na buri kambiratwe kono e buri mbara marie di na kan na tagira na na lagrahi me alaga ma lor na ke aga jino bar di sotabe handi firi sunguti ni mandira donc kanye gine nara fami na ke ana den na ngiki bar di farnde ban mu gunjabe ibara bari mu tarabe muwa ma sono ga bile ga mure muwa lo ga bibal ko di ga ramo kono banara muwa ma mugifi iga kame tarama ya ma ga rama de muwa ma ifife kame tarana ma kame na ga na gra gi ku ya kire na yira ko Pero family na ga e ga fi kame tarama. Na kame tara na kame ki gine na na fanyi. Kame na na gra ga bita gi na wiya na ga gambi na yamba ga gine mari dia na na na fanna na.
1: Sungwari
0: bum. Gika ya gine ana ga a tamwa mafuri ho madi. A wa ma kunya na ngoma. Kunya na ga ana a na tambi bu khoro di. Ibarame nan ti di khoro I can't go in Tangoma. In one of these Taranama, Ginemoan Roma. Nakiso Namfarum weed a bee. At a bar of family in a ranka Makua Murako, a Tumatir Mura, a Dore, a Mephi. Ba betang, Tirian Muna Berade, Mekakili Saturday Nara, Yamaha Riti Kosia, a Rafa Mube, this situation Rangiki.
1: Eraginerabulo.
0: Je ne sais pas si tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu
1: as une famille. Aga mori tara.
0: Ade momo kame ma kame tanga me fangi la.
1: Na fangi la.
0: Mekile.
1: Fangi dira.
0: Ayo pe ape. Wai.
1: La duno. Kwe pili ma kanyen kile akuka.
0: Yo.
1: Ni na kanyen de ka dileye ha. Dolo ha. Ele dikele de ka hna. Jinye dolo ha nye nyile le na vila kla yezri. Vila na tibe. Yala woyi polo luzu. Kla dunu haba kele kwa dika ni ya kadi. Yala woyi polo luzu. Muna aple. Nene nye nye. Tandiyan lo vile bu dika. Ii nene ya gaba alokului. Yabwe dumbo vami egi kadima. Oleke ku nena elu. Pele takpale e kuloni kulona zu. Oleke kuloni dinan debetina tete. Mwe jiga boy. Kukabu hakle. Kudara. Duron nipo, come your bad duha. Demo duron nipa, dream my foot, imanga hama. Demo never name my aim, and where drew away gabble. Akaga, hey, no girl you remember gabble. No girl, my yellow yaya. I'm here long near her go long, eh? Soon wine long, eh? But I'm near the hill at the keep on. You might drew a gabble. Aha, never kill a family yet, come my tedupo. De gali ye akajuru we yamu antuka julo ba gahibo didi ye close ele yanda julo no malaga zuru ni ya yamanga antuka julo no work ti abolu no abakpo anle donc le ba mane diga awal wa kaba zeli pa ke ku numero ta kapo akamane neni nye didi ye close ele he pele takbal du moni kulo ye pele pale mane de tagalai ka julo ngo pale la die la
0: tabarkala ubra ben kakadi wala da men yamro yambi wala da ni a nya maiko na demsoni aleke le bane na ke din tematali ko do ke kile nyablo do ke kile nyablo aleke bra ban aiko ma nya me mani ibira din sudo am do nina am badina am ta fe yiko si ibrahim tu din do mamnu ye tonu bidaya ye dini ke modi me wodo anya fe yefunu krokelima ke memba ni wokroke anya fe yefunu lima dim soko a ntai so sola me nete krokela ku do breke naidi ni mama ayandi nke tanro lama me ya do kedi ba din sabani tematali bane tanolani ubansa ne furukelani umasangle mbomno sungaro tamnini ayewo bululima musoni na koka kamre ninfe kamre ndo mfana hakili da siku soko ne ndoni na ka masodo anuma musona kodo iyala atodi ale ni mbradi ba amba fomente ne na kakanka furu akuroke ma ato akuroke kum nuda hane ukakanka ke na do ntebe ya la musoni nkakanka la siba akakanka tuya na ule ka mbuidi
1: la duno gamu na yele
0: pe yele mafini ya
1: gana yele
0: iyo
1: kwa mwe gama nge jula no nge nge ya ga ya kama ya jula ba mane he boy seke nye kula jula po depi kwa niya ya chingwa leke hini lebar ba bachi leba hena ya jula ya ahuru lo lo suoku ya le bapale nye mwa kriba ye ya mo gata kama ngale ye ye na bere ba mawe ka me yale nege ye mawe ka genati ala juri ya hulo nge anina ubie ka ka ka kiba groni yang wo ge etia bo pon aka nene parce que de keke marge ke ni ara de ka hini weti wonwe ye nwe aka galo gi aka me ge yohalo mia mia mia mia panye ka mo mia mia mia mia ka ka ka kiba ke lebeka ha eya e mane no o alor e hgana elu me woka ma ye ka le na ekuro lo bete ka bo na be ka hina ya ga nu pepe de ma ye hie nie poi man tama ba diga lai du no ji gine na ka iki
0: mia mia mia mia
1: ah mia mia mia po
0: ah e mo wa nsinde wallahi mo wengi ita mia mia ma iki ita mia mia mia
1: ah ga kwa mia mia
0: ah wa mia mia
1: aha
0: ndi gine aha
1: lai du no ji gine kono koriyo fo akaka mekunja ntambe
0: ito wemfiki
1: ana magoro fori
0: akule ide mafindi
1: laidu no mame
0: mame ide mafindi nfa ufala nga wemfa ifa ine ntan jaba bia to ntun matiki da ifa fala fe ya kosa mi binjaki nini nguye fala na fala mane ayo pe ayo nga na fala mane bede na same iye ni direct
1: afala wona sa wumburi
0: ayo wona sa wumburi abe tabari
1: laidu no
0: yo
1: peji kor heri
0: akore hera misikara ki
1: ntam da da kado fori na ngoma adoko de na neki meni binge na meni ne epi mi se ma fon na kunja na kamba ka mariye de ya ne ya mo ge ka ka mariya sto ne don da fange de pe wa ba na se ngoma e ji fa na ga ki khame fa mo non di fa fa wa fe tu mia mia mia mia ato wa fe na mia mia mia ko yo ginu ngi beni e mo ne bo re mele fe kana muji beni ab kha me kha fa est ce mo na kha kha me khun ja mele fe
0: oh ina na wala sa yima ina na ina ma wala sa yima ala na
1: sa da fu
0: ne ina ma wala sa yima
1: he mo frère ina makindi
0: eh ala ya itaba o ala
1: mo frère ka gine
0: ani ah
1: kitamba ko do ko de mariage ya inya makole na ma futi sindi ba kik usata do nya mono nyekere na ba ina makinde
0: ito wa mve ki ya mara makindi
1: aga do ko fori na ngoma
0: binge
1: na me
0: ibe ya
1: binge me
0: ibe ya
1: pena bore nya
0: ibe ya da bore ya ko mana gamma aga kame tara na kame aga mama di na tanna imu mani kulunta
1: aga mama di mundu
0: ba e wa bara aga mama di sai ya ama na koko wo me a koko wo me na
1: tangu ani
0: na na ani awa da ga wa ni na wo
1: ade
0: ala ga wa ni na wo na ngo
1: ado ode mo ne
0: ado ode me ni na na
1: amba mari de ya ya
0: pe vera
1: ba di no ka na na kame ai na ni na magorhi e fa fa le ya kana gine e ka ya gine
0: na mardi
1: ade mada asheri
0: ade
1: ina mke oga kamera
0: akore teki iteki ina ma wala sa yifema
1: ade
0: he nga fikiru fulebe gigi ne na nyike amuri barfaga na na ndu ko to situation ku epigenia na iki na kankuru ki khama rama ne mputi na kam mambar siga ba bali ya famu na na ku na fam ko bi fe ko mi na na ta na fe ina to na rabahi atindi ade na ngafira
1: awa
0: sabari ko he
1: akadoko fori
0: ewo ya gaji ne
1: akadoko meni
0: ewo ya gaji ne ra mama di
1: yo akadoko meni
0: eta ko ko wa ma da da da fori meni
1: ade na ta
0: fa la ilaha
1: illallah na ti do na fa ma ma di de ya ya ya
0: mele mi mulongo na na ki se ta na na ki
1: iyo
0: gila ima gila na na no ma tur ta hunde
1: ade
0: sembe na na nda
1: na fa ka mo ri ma
0: ade ade sabari yo ala
1: na fa na mo ri na
0: ro ma do ba yire ne asori da na ma beta mata na mbira ta pata maradi koko
1: na fa koko yin se ma ke
0: nde
1: ana
0: ala ta ran na ko
1: a yin se
0: ko e
1: bi do ko
0: ade koko ba koko ma amori tara na nara amori tara
1: da ka ara na bore ga koko do
0: nde
1: akunja
0: eta na nakulu
1: aha
0: eta na nakulu
1: ana na nge ko
0: ade eta na nakulu
1: aita
0: na nakulu
1: kana fada ka
0: ani mo na naki akulu ira gina kama e ga jina tunguma ya e gambi gala musulma go go fima e go ya nna ga tunguma ga u ya kuki na tangolo mane gine se ga mo jine a kula no mo nyine ntia tsotu de na ke e ta ta fola mo na ke temu na bar ko ko bobi me aski ya kulun teme di fa kulu na tara fori na ganna ke ina ga e ga fi na ma na ga comportement na kana ga ga jina singi ma parce que na wuri no ma ni de gina fola na nji to ga gina su mo di na na ba e bi da yire kiri ni
1: ah
0: no e ma la
1: ga comportement na nya
0: fori mo na awa fori kiti na ga sai mo kiti fa ira bari ka mu la mpo fami kui kunya na na ga to
1: ade
0: ado ina ya nan kulun
1: da bari
0: eh ni sama ya nan
1: kulun o ka sari no na ko ba mari de ya
0: lai ba fe mari fe du de na sai ta la bara fi gina ra gina fi na kata fe ala nana majila ri ma
1: eh
0: ina ne ta me da kulun na nu sai ta la yi da ana bu kaki na ko fe na ma na lan kana mana mana na fam mana una ma ma yunda wa ma sufi amur nan kui a kenan nan fala ko fe nan mara
1: Fenara.
0: Femardi.
1: Adoko de monek.
0: Ma wa libere.
1: Adoko de monek.
0: Ma wa libere.
1: Adoko de monek.
0: Ma wa libere. Wota ma de libere.
1: Ki ami ka.
0: Wa libere. Wona ma to
1: si de. Ali na fasiga.
0: Ha?
1: Ma fe mane.
0: Dini wa ma bandia nan na ba fe. Girela mo de kunya. Awa bandia nan na ba fe. Awa itan ta fora manaki. Awa ga sika tara na ngonyi. Pourquoi tara mo sistema? Pourquoi mon système?
1: Pe.
0: Ayo, pe.
1: Parce que fori na atanana.
0: Fori to arako.
1: Atanana lang.
0: Girela ra.
1: Atanana lang. Ana dume regata.
0: Girela.
1: Dume baba nene ka.
0: Amuna kam fala hobe. Ai na iki aboye mamu asiga feire. Ma woto tutuma de na na tutuna na tutuna na tutuna na tutuna.
1: Amu tutuma.
0: Adi amu na kolo.
1: Amu tutuma.
0: Adi amu na kolo. Adi do.
1: Ana fa tutuma ga ya dogo.
0: Adi.
1: Adogo de.
0: Amara kirmana mari.
1: Ai.
0: Amara kirmana ni. Na temari hilala la hale na kana ga. Kaoma ga situation benima na kulun kai i tara ya ne sanda bisa assalamu alaikum ama ma ya ko samba ga mula ma wiji ne finta ma ba tam kame me ma gine ta tamara tungu e menne
1: what
0: anisuf
1: yusuf
0: ko ne ya ne men nak finkirim felebe itta den ngam bin fele mana ka tam no sisira atam mula sisira ta ya gine tungu fe wadu ga fami hinan tiya na sariya mardi katamani amake nende sota akila kikene e okipi gadi ma kikene nama okipa ma akila farida abena afri nda ya makul misani ya mawu kanyagini ya mafama la ilaha ilala
1: mwende so kata bae wae
0: nana nga jama wa njila iva ngateke
1: kapi ina togoro ina jife ina
0: jife bambu iva na mbisema tamani muna kire lehan sovema he na temuro lehan sovara pe aman kiti haba abi tohi Eh mama ngom ma fo na bari di.
1: Ka bi ana foto to.
0: Eh
1: ana foto to.
0: Eh tala ina me yete torodi. Ina me saya yo ma flaghi. Ajina ga mori mu fra fo te kuna ra ga mu fami kui. Ke mula me bor ma ke la itan kan ga mi somi ma di. Ina somi ma fo wallahi mu somi ma. 628
1: Atana wa ma ne tagi sofi.
0: Ne tagi sofi.
1: Atan.
0: Mbe ya.
1: Atana wa ma ne
0: tagi. Agbe ya.
1: Agbe na ya.
0: Na di agbe
1: ya. Eh fada ga ga do de na normal ma. Mwama
0: mwama tarawo mwama hunya na
1: ade
0: liberté ma
1: bonye liberté mara ade
0: ade
1: mwama na kamba futi
0: eta kolona fene na kana kina ga jina su makana
1: ade ade laidunu kana muna ga jina su makana ade fore muna fere ma ba ga do me
0: eta ngala muna muna ko
1: na bore ga futi kana ade
0: amla bak ba amla bak kiti amla na be
1: iya barbu
0: amla ya mi dan kuma
2: wa alaikum assalam
0: wa alaikum assalam
2: Ade
0: nala tabe fodan fodan kile mani ka de ni tana tila
2: mama
0: ngo fodan ka ile mani ka ni tana tie
2: la de no sangi nala go ndik ma kamena baka
0: ma anto ma no nila
2: okay e kala men soli so mendi alo la de no alban le kuma bela a sariya de kwa sirin de mo sima ka ba ko ke ba sa ku ko to fami ko na de saya Tariya na men bala ke ba tai men ko kudu barata kudu barata da na wolo ajala dim sulu ya su fami kono donc ni anyalo ni men do ni fami tana sona ma fu adim to wa kana na fami kenyondo asin so mi ni ule ura wa
0: mhm
2: ido manyo tata na bena pe ibra me donc ai bo fami ko na kala fami ke nyonda kwa
0: mhm
2: urga adini alla mo yare te a na dol fana alla mo yare tal bulu nyombo lo kwa
0: mhm
2: donc asin so ule ri
0: no wa
2: adi ni so tata na bena
0: I am a liberal. Nagam futi afuti nagam nabar kana an fami naga kana inaga bayburura e gateme di liberi kona di liberi horoko
1: la duno
0: 628 93 59 35 ha afakudu na no di falebe yu liberi ma
1: la duno
0: ha jiska ono
1: gi akama
0: ha
1: ehe nagonwa ya dagbi akama ye de ma niebe ma na ehe Near ya a huama. Second, in what come, eh? What did the capaculate the king? Let you know, none of the acos, acutu, a hadoro, Hungana Roma. They shy a bara for lax and the bayanga lady Tarabe Tarabartin. Eh? In a totaratin, second, you didn't the Arafama.
0: None
1: of the Romani, and the Hunga Roma. Ah, eh, Nimero. A Madame Conan Coco.
0: You have a ranaki.
1: What shall you coco?
3: Allô?
1: Galé, madame Kondé, tu es pas là?
3: Comment?
0: T'en as mouna?
1: Ah.
0: Hein?
3: Allô?
0: Ouais, mon retour bâti, là. Madame Kondé?
3: Ah.
0: Ouais, écoute, oui, n'a mis fait un thème, ma ouais.
3: Ah, ouais, là, il est là,
0: Qui s'est la douleur, ma mère,
3: ça
0: l'a pas, mon
1: mère, tu es gay, c'est gay, n'a
3: pas
0: mon
3: ouvrement. Oui, elle a un peu de cabaye. Elle ana to lañi muna feboro tagi aka killa gas ga ga di dango he gine aka ben fa forse ga ma fa ga do aka me gunyo ga do aka me staro ko ci mara donko nana nana to
0: owa
3: oh
0: ah muna konde 628 93 59 35 akule ira kirma na ma furu ta fala ma gine ga lubangi di rafinara ba fure fa mu fira ba ma fura di ita kulungi abangina ki segetara kame nana iwa ma khalu nane al ko ha ga duniya giri ana fani fini fami ndira e mana proposition ya tira ba ma
1: sai ku atangine buge na fanfan
0: iyo ibarato ka to fami na falama gine yuke fainara ko na ita na kamai ki madan konne na ga ay ga tamani libere Eh, amulai na bela kaya katia mari libiri. Kono ngana ni falo be. Ah, ande di tribi taraba de. Ande di tribi taraba. Tribi tribi kiki fanyira. Misema ba sendi na na na soka fami kuimua maga minina. Akuru na kia na na gu. Gine na na sansi gine nira. Fure na biri na korasi maneko. Gima gamu ina gaiki ina masika irigbete furi ina rakorosi mana gina gangiki yugwe fanyi na ira furi ina rakorosi mana unama ira bulude ikasika irigbete gina fe maruko ara kiri mafendi na maka gina nara runda kama balu saha mori farinu imana ya kiri na wama meti ireka labi nani mkaya ba naka baraya ala atuba gara iki he wangale bila amiki ma ba imu ya iridoka mungu nyama amu ya iridoka mungu tarama kono katoku yen sistema ara kiri kufendi na ma gina na umara bulude nungi nana me iku kunya no itara ga di na kana e mama na ga era mo miskine ya e mama na na ga mo meni ala ko na ga no ma ni di allah ya la fuma aga no sene de bala to kay de namra ma ka bele ha bala to kay de
2: salam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: salam aleikum
2: amana bala to kal de ne kan ye jo
0: am
2: ke ta me ka bele plateau la gira yana ko konze ko me fon ko abra da mina bi bani marako be ken te sela duna laidu no mbri fo ka bernanda fo ka na technicien fo
1: to pale tanki mariam
2: awa la here kyan benye
0: amina
2: bernanda tala sen se ya hala kende adi ma
0: eh wote
1: amina
0: ina na labida
1: amina
2: nyemem fo koro Bernanda ma bitani nyayede
0: oh emutu da
2: akya samsolu mayinka ya nu mayinka nu la kalama ali ta fo kalama nin koro Saya saya dengaro, saya belum masuk. Donko, akhirnya berakam semua minido. Nako kata korang menyofe kata menyon lefe, ya dua ma. Nama dia orang masuk, awak tanggerawat sih. Ah, mui orang kai berangkanya korang kuba lodi de.
0: Ah,
2: Ika mui mai kekian de kumbirangke. Ila ko man ko ki ma bonyan la
0: oh
2: ha o ka balande
1: boy tanki mariam mudin
2: ko e dromo nyon le teni dromo nyon ta te denso aye dinya ma wo fangbere na do toto ye ba ta fe ka boluma ha fo wo de na ni akoni ni se bola luma na kala lulo ne ni ane ka ne yaro a tue a du bere ni
0: tabarkala
2: a korosia ma ne ala moto se si libranfi Nini mwatila sefefe unka toma Me inu mwanya makane ni otebe Awa fangbere Ala andase ma
0: Amina ya rabi
2: Nyela meni na defula
0: Tabarikala
2: Baraka
0: Madame Konde alaka barakaba Ega mori ga futi Alaka barakaba hi 628-93-59-35 666-93-59-35 657-93-59-35 Barato ke ga di na ge saya bingoro ira mori no faga ira na gorogo e ga itana mokore ame go go fe bita yo ma fa na ga mbita yi ira go na be mangi masigangansa ala taradi anya fa ga debe nan de di matri bitraba ka kunya ma fure ya ti fe na ga ba ga ibar de kuni ayo nta mekine wangi ne fi agunya ma kona tara ha mai gada muraba ma araba ma khali hunya pata munana ko hunya nana awai hunya na hanye ki bandinara ayiki na ga feki ande kula lo na kan fara ko si munwa ma meni fara feki kuno ngasai madam kee muno ma be hode hunya ko eri libere
1: kana mo eno nana bere ma gbera
0: aba
1: nanu aha kamena
0: meisali ya peti fangi na na kamfe na muru na fati
1: aha awa
0: na
1: parti na parti
0: basi na bili nana kum afarafe ginebe doko mwonyi arakiri manyine nama arakiri madie na ngafira alkudie na mini isara mwo miskina ya kamara saria yu mafalaki Kuna mara falebe kaya jina na kiri mana kaya jina miyako.
1: I don't know.
0: Hey, mara kaya jina na kaya jina miyare.
1: I don't know. Ba ino mafla de mrinde bemba.
0: Yuko.
1: Kana mameti afla mrinde bemba. Tonton. Nabiri. Omu ya bubori ra.
0: Boy.
1: Kuna wano je ya bude ubo.
0: Eh, watanara.
1: Ha? Afla iba akali masuramba. Ikili bete na ndoko mahuma
0: kaa Ape ya kwa sinyajire niya ya kamore kile
1: mahuma Awa anya na akina kai Laiduno Donka ali abita yina na anaborira Futi ni fefe kile itagi Ama akali
0: masula mita yi Muhammadu Rasulullah
1: Ama akali mambita yi
0: Balowoye suba la la
1: yi
0: Suba la la yi
1: Afada fe adebe Afada fe adebe mita yi masi gangansa
0: Pe na he abita inara
1: hadi 45 to barge fala debita in femo nana
0: ko lajida haida
1: yo
0: koko rawo teji ile sama pe kame no
1: marinara
0: kame no marufu ndimeni gine no marufu ndimeni na fala manaka manangi midi shabe na ka don bitani na ka na e bara fala nga fina ma
1: like no
0: awa fe
1: I don't know isali amuno marufu ndi ke mera fulu semaine kere nara e mera fulu ma konna da ngi kambi wala era fulu mane
0: na ive yakulo
1: ha
0: ive ya ha
1: eh
0: oh
1: Kalulo, ika ka ma papa papa wol kali ya nyega epo. Luka ya gaba ya ga poi, papa wo ka ya papa bena. Ha?
0: Bunyezi.
1: Azle ni esle ni, ele ni ya ka pa he boy. Damo de he bo, aka ehe gili. Aha, ka ka heti. Aha, ika ka ma zle ni, ele ni wol ka, ele kati.
0: Na kani ra fio.
1: Aha, ele kati de.
0: Kani ra.
1: Na tani mo ko mo ne keni, futi ni fe ge khride, ni mo ko fe mo fela ma.
0: Aga fela mama di.
1: Anye mama di
0: se mu ya ga ginena
1: anye mama di se mu fola mama ni kore
0: eta ne koko yenze mama di
1: eta mi ma yo mo wi ya vure ma na lu na le de
0: ah
1: pe pe
0: ah
1: ah
0: ah
1: mhm
0: la ilaha illa
1: numero gol
0: 628 93 59 35
1: na be
0: se ka mu ra fa ga ginena madam kone a kolo ginera gbele mama vure da Barato ke gadin ginara bure mama fure ma fure da kali gina fo na tinara ki gina nara na gande di mura ya bu gina nara sindi ma yi da naki ya na wangai tan na bulin kabile ma kono teme nara gire bulin goroko ko gire bulin goroko gire bulin goroko fure
1: ni sugude
0: a
1: gurugi
0: a gurugi
1: iyo afata
0: ara ya san fani nara
1: e na bi fu da kana
0: ina khammi matu subhanallahi ana yati da Alhamdulillah ana setira papao ana nyere his
1: la do no kore photo na tonto
0: mo photo e video na na minima mo video to
1: ina fanfine
0: ah bendara na minima na fara na video maso mo na katanye ne ne kya matuba nda muri na na na
1: bebe
0: me
1: koriyo
0: sa se ko mi se ana nda mo kae jira fed na na tanna kinta mo na bontir mu na nara nda ye jira do ko mandi ko na na na kin bontir mu na tanna na bonta ma anu Mere ya ba gbeda sese mo manke gama jineti de ko aya mo sese vanso zipu zipu sere marangonde a ibu na ta
1: ha du medina ta
0: adi
1: pe
0: na do ha magire amuko ko sto magana ga sutu ka luma ta kuina ma ha awara na ra fala ga wa sege tala na ngoma na ra
1: meke na be bar gbilin fara
0: na be ne na be
2: hello
0: namu
2: na na ta idele
1: gale Toto na be chobale.
2: Ah, chobale ma.
1: Aha.
2: So e ga le du no.
0: Mhm.
2: Alu na men fa.
0: Mhm.
2: Ya men ni.
0: Mhm.
2: Oni som flande.
0: Mhm.
2: Ke sam so kodi.
0: Ma.
2: Do e alu na men fa la.
0: Ah.
2: Oku kele ne di.
0: Aha.
2: Ne ni se oku bola.
0: Oh.
2: Aflana.
0: Ah.
2: Do e.
0: Ah.
2: Anya e ke la fenero.
0: Se
2: kebra ire ari je kwa.
0: O
2: flali condition kala musula. Aha. Dongo wole ya kala alo ina men fola. Do ye ba sila ko monyoku. Do ya na feni la ogu. No te ina men fola do monyole swazini.
0: Me na be.
2: Ala wulini hina lema.
0: Na be.
2: Ani den kan na da fara lal nyon long kwa. Dino ma fore ka fo mobile ka ke fantadi. Ina tu. Ah me ina men do na to mol di me pani foto do na nyona. Atu ina la loro.
0: Auti.
2: Na te bena.
0: Na be dawa. 628 93 59 35 628 93 59 35 na bi na re anon di yan na kam falagi gigine moli benyi kono me isali ya kan gine abara kalkile temu ni de ina to gine afala malerna na wa tara goma anaga bara to tarasina na yida ke fira iyo kono gi kamu ikide gi na kam yadi ba temani naga amwa matara ga goma fere nu naga aga wana na ngo ata mwa mo guya na ngo awa temu ndi parce que arje to na ki amu falagi guya amu falagi tara dibari ndi nana afeu ya possibilité na be ayati gina na ba muma kulu ayamu ti gina raba mumu findi ma alara muna kulu muna kan kulu na kan falagi mu be mais je crack ben na kay ba famille nana kaga ma faga tangina tang iska ma yoy na de etangoy na fe munana e mutima etamuna raso ko yoy ibara me na famille nana famille nana ne fe fore wi meri mu mujine rabulima mu bala ke saka fari mu wa ma gadu mu wonyi akeli hi sariya ni ji sariya ni sariya ma kono jina ya mu itemere da na somi ma I membe teme bai turmati mura itana matome yetara fade jamana ngli tiriki kono mutting den na kana kunya nana tara nana e ha fele no wo pourquoi wo am teku agadu tarayi pourquoi
1: iyo
0: ah na mumani patam famudi
1: giran wa parce que kun ja tamba marié de tamba ni nan to
0: e fanga yi bolo
1: ah de na ba marié de la
0: ah de na wa arjuma munati
1: arjuma nara arjuma nara
0: arjuma munati
1: arjuma marié
0: de arjuma munana ra ri tamfa arjuma munana ra ka to ri gina flagi ana mo awa hu ya na ma ta ko pourquoi arjuma munaki mo yo ya ka jine tung itara ka jine tung ma ba ba mariri mba mariri ya mariri ma condition dinan ma a mariri ma ne parce que to ma famille ka fe nara hinan te ana nana ntara ka die ngere mo mi na ka nya kuira nta no me su de alo njete ndara mbe ki
1: nabe
0: nabe
2: oi
0: oi
2: alo alo kam fo led no ri ah nim ko nim bonu ko ko kolela
0: ah
2: nen ten ko te clinic ko
0: aha
2: basi ba ko kenya ma fa ne ah ne ko ne akilila nga mi yaro nen se ko ko gatla nyumala
0: boy
2: donc ne ko le nyaye
0: puro
2: donc ni atana bena ayem so libere mu be mu so jere ajere libere ko akana fami kenyondo
0: wai wai
2: a problem kana sa le jere ma kana sa den
0: wai
2: donc on kam mila ro le na te ben so a koni ale fami la sa le kuma na ma ben so abai ben sala aslam na ole kapta
0: tabarkala
2: ha kap fami ken
0: awa nge magolo de na de makile na ne ma fa le be an na ka te medical kili da ba ki ne alo ko vra man na ka na ki sa ka tra di na ra gina na be na ka aga se fi ma ra fu an ka ku ku fi na ra ayo ayi ange fa la ne be a ko nu wa ngi fa le be ma me ma 626 83 59 35 na be na re ka yi situation na yi ki ne ka di yi gina ta ma ou gina ka ite libere asika anaka fami bi aburi parce que gere na ron koro ko gere bi me gere fini gere sa nara manga ya gere ka fal sa dunya da wona ne afriya ndi gina fe gere asaka ndi bari fe gere e membe membara fala ite me di libere kono e ite me di moni na mai ka fami ku se parti pa ah non, c'est parti pas dit. Ah, c'est parti pas. Parce que tu m'as dit, nous t'as condamné. Na ga manyo ngune kinna sika furi ko nya me ni ta fo na tutu na tutu na tutu na tutu bore ni sorti di sin nana
1: donc ventilateur nana meni me
0: bore ko ni climatiseur nana
1: eh
0: me kede a pe nga bore bere a bore bere na tu na ke ga fo fo fo fo furi ni ba fo furi kana meni bani ayo atanara ana fa yo nara di ba tanan do kuma ha mulama ga fo le furi be ana kanare mwa madena ngoma muna sotoma wota mwa mangasiga denare na amura famma wokata won libere ngasiga kafe bata ma famfuri aha ba wotona ki gine o kalikili gbo o kalikili gbo kalikili na weira wo wota nya ba wota nya kalikili moli ndira ba ma ara ma muno ma khakli muno bosiga de meni na kiya na gine kiri na ngida nana nanu ndida men nga falebe manga bila falebe gitema na kai calibere kono de e ina masali beripa parce que ina to fori akunyi tigi fendira kuri yo fori nya muya bu yifana aha
1: ape
0: ah
1: iyo
0: aha
1: fori na na na
0: aha
1: atana daga ketungo ha mhm
0: kunyani na
1: te kunja
0: ha
1: na tamari yene ne nara donc na kambar bo akui na nangi ne importance
0: na amfala me beki gira ba 96 musika kursan grand friend nana nafan na kala gara ya gine firi nanu nai ntan ni mo nan nanira men tara kwete nana na kam montam do pom ina kam mudo ko ba gine ina ki fure na ga ana kan singe suara ba ma antanan langa suara ba wallahi no ala
1: kunja
0: a kunya nan la ga suara ba yiki na firnye ni ga dogo mu yeki eta mu se se imposer ma parce que ndruwa na ran tara ni ga fam furu kumbe na ki ana ga ni fam ndruwa na ra me mu no ma fala di salihi u bi wa yi go mai ga wa yo eta mu no na ra ba di me ye to mu se me go ni kono am ga na la ga suara ba antanan la ga suara ba nsingi nga fona ga ba ya wallahi sa sa ni sore authentic nila tara na kan na kimbara ga pilan to arakuya ayati ginni mo na han farna na ba kolo
1: ifa ya ti na na na
0: ba ya ti na ma nda nya mun mariya ki na ga la ya ha mutur matira na wa ibo re na ngoma na kan kun bo na ki a formi ga fanyira enya mo ya so furira furira ke na ya di ara ba tanta na mobi nana na pemiseba pa tandu amara ana adi wona la na na matungu aha abore na ntoka ibore tanduna ena adi kala idi mama fo nara die findi
1: aha
0: fo nara die fin ini mo nara afanni mo nara
1: aha
0: mu vado wenyi fo to kalisa akobri yamini afima iyo mfadie kama la jina lima nembenu sese muna kanama me na grand frère ya tigira anaka kobri yamini na watima ha samili kobri kobri narade anaka naramini anasufuriera afuriera kamakari anga die na gine tamma aka mbore tantungu mangana tungu na gade na mima
1: ina
0: hanna tarafa ga ana fa members ga kurusa abaraka rati lai ina ne ma kuran manyana nago
1: na de ade ne mo la rabe mo be ba
0: mo be ba ne e yan tara nan lagara kan ban tara nan lagara mo be ba ne kono asal be ta langari donc fina na kine na ba kine teme kamula ma bile ga fami ina ma fami taru ki la ri yetara ban tando la ri da ali to mi to kono ni ga video na kam tori eta mulu ma kam ndimi ya buira ya ke ni tungo e ga to fanyi ma e tungo ba tikima
1: iyo
0: o e tungo i sonyi ma me mi ga famula ri kondane di afrika do ne me ni teku mi ga mula ri kondane na de ba gine do ma kenen yidi ne kadan na ma kenen ala li duniya sebiri na na ma kenen ko anu na den na ki amu dangi ki feira badira amu dan ya ko go de rago na na ra sa tara tungo ki
1: lai duno
0: yo
1: afana ki na ga ki metina hunja ta na afana a awa ba gine bara fala tan donc bene re gine ra ya khame gbeta sa di e khuru awa parti aka ji gine do ko est-ce que do antara fa malande
0: Sese mso mitagi.
1: He.
0: Sese mso mitagi. Sese murat. Sese muna nara.
1: He.
0: Ama madina ra. Adi ama madina. Adi don. Bernadette ama madina ra. Ah. Ama alu mama. Ama alu mama madi fenei.
1: Huh?
0: Ore ma kuna magahu. Ita nga ma madina ra nudoke yukun ya goma. Yukun ya bara kusika. Ifa ina ifa ikana tungu. Nara afalebe.
1: Adi ifa lakana ya baka tungu.
0: Ayo, ena kaya kana tunggu ena fancy, nara fana tambah sadi mai masga.
1: Pe,
0: boleh mana? Ah. Wala ma na koko bo.
1: Nta ni masiga.
0: Nta ni masiga. Hey.
1: Ya mu falama.
0: Ah?
1: Amu falama.
0: Amu na falama ni koko.
1: Ha?
0: Ah, no na ma na bene ka gili ne bangale ama na be bangale ni masiga. Ah, ama ra na ana ga wana na tonton. Ah, kon tan fe tan yo mane. Wallahi tan fe yo mane. Adana non di dago tan fe yo mane fe fe fe fe fe. O ngano ni falo murbe.
1: Mhm.
0: Ginega kata. Mhm. Aka tinkirinira kamu timma fu nda ma kondani madi ma yankima ba gine marsandise mara futisi nala aka do yire den na kan nafama kan munaki fu al aqulun awama ska fi da den den na kan fula kama mutingira aka bila furi gonyi aka ga dira mo ka kabila mali dira mo ra alhamdulillah ka kabila mama ndi mal molira afamu me kondani matina de afala fe ah nto mo ayo ma ba o fanga fe na naki ah nta fala mo ma ina ngo enuti nara ina kan nabulo ka finna wanyi fala ha da na gigiki ni mo kirin nda kar wallahi ali tina je se ga fa fala mbe mun na tara fam fantu fa muta nya mu gine mu gire finde ri ha da na gigiki amuta muta tungudi na na leri ma muta munu no mai finde ni ibe ni na mu gura ko ha to mu parini
1: ibarato
0: ibara fetu wallahi mubere ka fara fe kira
1: dio asko ga famina na fangama
0: wala ibarato hantina ana wanna ga ala na na lori ma mo ajimu mu permiri mo tarafari dis mo ngam mu 22 ans tori mo ja re école ya mo meti tinkange mo tanno mo gina ga tadina kuidi me hantina mo mu pardoni il faut pas qu'on raffine nara di aga shoa nara
1: eh la du no mo ji ga mo mai bada ba plu aka ngole to gbo mu ngole malaga ka gbo bai e mo vami ba ma ka kan ni apela do dépense très kanena ngale e ka gati eh ntan wa mana kan gom ma ka tangine abel kha no khi ano ma fendira kamna ha ha fa la famille be wo di ma wo lu di ka dépense fira ntan ga ya do yi de bete
0: wallahi
1: pascal ya do khunja khom e na tara mu famane
0: ah problem famane
1: e pin na khunja ga gine na nya mo ge ga ga mariage consommer de e non na famu famale
0: ngari
1: bi
0: na ga gine na mana bar so mamurku
1: iyo
0: ntan ba ga meta folo de ya
1: iyo
0: na fan na kan naki problem bete
1: iyo
0: donc na nara mu bar bin na langa gebu mu fa konje na folo fiki mu do buri araba matene na masinde batule bu akili fima eh ikaye mna na mfindi sabura ungura samboma kai bela de nemfu kafada anna radio ra radio mento kusole fm ni ala diara manda nyoyu kwati betela mu ga masube eh do buri ya mu konje dinan tunguma mu no mare mu wali mu woni matene na kirim mafa alku nakalu musumu
1: ibaratu
0: yo wa nafa redifuser nan nabam ye kawu meni ni wunda mameni ne wassalam.